nga san chang gan bul ngai zun ai zun yam khum sha na mong shuam sha ni phe si chang phang si mba da tie shlom ai glam ba ni thuk ya chang sai nga ai gan jia zai gu thong guo nang non non ai shlai ma kra tian za khum an tha gu thong ding phe khong chi ka lok sha guo sa thot nga shmun nga sai dai thang ga gan kwat lang ai pa di lu kong dab plik dab ban zhe dao phang dab ali a ma ni nga zai shi a re ni zhu khum ton ya sai xi jin pin guo dai sha ni tha leng ai phang leng ai sa zhep yu kho mu ai Shua yong zhom lang ai shak gok tha dian ci lu dian fan guo tie chao guo ri ai shi du lu shi du sha keng rai kum zup ai sa mun na shi yu gu bu ai thang ga sha di ma gap leng ai phon na no yu yu u ai di guo si mai rong ai mun na si mai nang mu du mu ri lai yi mu nu yi bo a nga san u ai Remadwa kem ai shlei jan mai zom nga ai mjo da wang kan alom ala sha nga nga ai tung khong mo mo do dai sha na kan bu ni phe nang non zin yam go jam ding li leng ai re nan tie grai pu ba sai mo dun mo nei m shong da lai ai mo bong li a zom glo khat ban na ma sat ton ai tien tie tu go gap shi bai mo glo ga ja khat ban na mit ma dang ngai nga mo zun da du ai Tung kong mong du Xi Jinping dai sha guo sa gan nga shi mun ai mong shuo am sha ni tie da shi gram ngut ai pang zun ai ba di gen zhuo guan na nan tie yong pe mi zang nga ai nan tie mu ru mu yak lam kham gao na nga bra lam grao tha grao ngui biao ge zha wa lu shang wu ga nga shi man gong dun zhuo wu ai Tung kong mo mo du a mo zun ga go zun yam krum ai sha na mong zheng sha ni a mi phe grai shi lom ya lu. A zang shi gu ba di su ya mo dap tie gan bu mong shu am sha ni phe mi ngun grai shot ya lu. Zun yam krum sha na go gap shi bai mo ong dang ai tie glo khat wa lu na mo du rang khang khat wa lu nga ai. Ba di gen zhuo mong a mu gun dab guan na a zha wa wei on khat wai ge da ta yi na meng duo rab duo meng duo a su ya tie zun yam krum shan na a zang shi gu ba di rab duo a su ya ni zun yam krum shan na gan bu meng shuam shan ni pe wei na gong li si mu ni pai pran qie bi ti mu zom tan kun mu khat rai zhom shi gun na Lu dian nang nan zin yam tom na go ga shi bai mu lam ong dang ai tie gu lo shung la lu sai tie m ren nan xin ri ai lu dian go ga shi bai la lu sai dai ni lu dian ma za ge tok ge man so nang nan ga ang sha long tou shan gan ma re tha zin yam krum yu ai mong shuo am sha ni wen li nga zom ta bai nan nan die ta rong lu shang sai Mu du ge di dan na mu zan ru yak am sha ni pe wan ba gu rum shi duo ai mu lam ta ga mu re ding na teng guo qing mu so mu nga za mu li shi mu za mu sha mu mi qing mi gu za sam shi ma kra pe mu zan ru yak lai ge lai gao shi mun lu sai

kasali pakit ko makatilong kutiyon ne shama kutiyon za shaza hapay kajap ali manyan tipa kali yan yutin lamay jalong apu alo titi jeli tigay puma hialoy yan yuto chiu kachi acham paket komaku chilaku atu titsoy bulek mungi mua uana atu titsoy bulek mungi mua